bofulaka bana ekanga ngenge maboko mpo na bino maboko lisusu toyebi ete biso bana mbandaka tozalaka bato ya tembe ntango toza

hata kufikisha mbinguni. Kuwa na utakaso kila siku we. We. Iyo ndiyo. Hata kufikisha mbinguni.